Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

yanzu suna fuskantar sakamakon wannan ci gaba mara iyaka. UEFA na gargadin cewa wannan tsarin zuba jari na iya barazana ga gaskiya da mutuncin gasa tsakanin ƙungiyoyi. Abin da yafi muhimmanci shine hatsarin yaduwar matsalar kuɗi. Idan mai mallakar babban rukuni na MCO ya shiga rikicin kuɗi, wannan na iya haifar da jerin matsaloli wanda zai jefa ƙungiyoyi da dama da dubban 'yan wasa cikin hatsari. A cewar bayanan UEFA, akwai ƙwararrun 'yan wasa 6,500 a ƙungiyoyi 180 da ke cikin waɗannan manyan ƙungiyoyi, yayin da sabbin bincike ke nuna adadin ya kusa kaiwa 12,000. Rugujewar rukuni ɗaya na nufin basu sukan canza wurin 'yan wasa da ba a biya ba da kuma dubban 'yan wasa marasa aiki. To, yaya amincin waɗannan masu zuba jari yake? A siyasar tattalin arziki, dole ne mu kuma tambayi ma'aunin dacewa. A baya, tsarin MCO da mutane irin Eric Mao sun gamu da manyan badaƙalar shirya sakamakon wasa, yayin da reshen Nova Group a Latvia ya fuskanci hukuncin shirya sakamakon wasa. KFC Uerdingen ya kusa durƙushewa ta fuskar kuɗi. Hukuncin ɗaurin shekaru 13 da aka yanke wa Andy Pile a shekarar 2023 saboda damfara, wanda ya gina tsarin a Ingila haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Afirka ta Kudu, ya fito da gibbin sa ido a wannan fanni. A halin yanzu, yanayin zuba jari yana nuna sha'awa, amma magoya baya ba su gamsu ba. A Holland, magoya bayan NAC Breda sun hana yunƙurin siyan ƙungiyar da City Football Group ta yi ta hanyar zanga-zanga. A Brøndby, ɗaya daga cikin tsofaffin ƙungiyoyi na Denmark, shugabannin magoya baya suna nuna damuwa, suna cewa za mu iya tattaunawa da masu ƙungiyar ta yanzu, amma wa zai zo bayansu, domin ƙungiyoyin jarin masu zaman kansu suna tsara dabarar fita tun kafin masu zuba jari. A gare su, ƙungiya ba gadon al'umma ba ce, wata kadara ce da za a siyar idan lokaci ya yi. Masu sauraro, a yau mun bincika yadda koren filaye suka koma wata babbar ɗakin gwajin siyasar tattalin arziki. Ƙwallon ƙafa yanzu ba kawai game da cin ƙwallaye ba ne, haɗin canza wurin makamashi, matakan diflomasiya da kayayyakin kuɗi ne suka haɗu a ciki. Haɓakar tsarin MCO na ɗauke da yiwuwar rage tasirin tsofaffin hukumomi kamar UEFA. Idan ƙaramar ƙungiyar masu zuba jari ta fara sarrafa manyan ƙungiyoyi na Turai, ba ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ba ne za su tsara dokokin wasa. Waɗannan ƙungiyoyin haɗin gwiwa ne za su yi hakan. Kamar yadda muka tattauna a zamanin nuclear digital, duniyar wasanni ma ta ƙirƙiri nata ƙarfin nukiliya da hatsaransa. Mun kawo ƙarshen shirinmu na yau na kundin bayanan yankuna da tattalin arziki, wanda muke gabatarwa daga nan gidan rediyon TRT muryar Turki. A shirye-shiryen gaba, za mu ci gaba da tattauna yadda ƙasar Turki za ta ɗauki dabarar da ta dace a wannan gasar tattalin arzikin wasanni ta duniya tare da nata ƙimomi. Duk inda kuke a duniya, muna miƙa muku gaisuwarmu. Da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin tattaunawa kan sabon batun. Kafin nan, ku huta lafiya. Kundin bayanan yankuna da tattalin arziki.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.